0: Sreya. Eh, yo, wawa, wawa. Me de Kel Charcoal Toothpaste. Eni tri tri me se. O ba di eni pa, e wo bi di emu no. Eni e di aye Kel Charcoal Toothpaste. E bo e se wun bay. E fri mwawa, e bo e si mu to kro. E si a shie, eni e nu munka. Shire se, amma niye. Kel Charcoal Toothpaste in so niye. Ye ti senta fo.
1: Me di ema je Kel Charcoal Toothpaste at tubu. Mi yisi nan opa. Ye na jwa me kodano. E ma me si ye fita. Confidence level kwa so. E ti bin nama. Na me si 32 ni ni negu so.
0: En kanenu a niya ma minum di.